0: iwa tese ejo pinya ki oni ma wo tori pe nu re lo ngbe ni bole tin gbon mi gbogbo le eni kan ni mo fe gba jesu ba wo ma sese enu lasan la fi njewo si gbala okan le yan fi ngbagbo si ododo bi eyin ba ngbe nu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro olohun o ka bibeli e ja wo nti mo mele iso nigba to pinu lati mo gbe nu jesu bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan laaro engineer ayi tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba badua ba gba a ni ra awon omo ti an ji kologun mo so a pada ri won awon omo olohun na la jo gba marathon mo so fun mo ni oluwa ni agbawe a si gbawe 24 hours of marathon in fact only 36 hours ta fi gbadua se an wa wale e down le abi won pada wale engineer pe mama yi
1: hello baba mi e kaaro o oruko mi ni irewa mi ri lati ilu osogbo 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe pe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o npo si
0: nice se gbo nkan ti mama itori bo tori gbese won ni awon lo join egbe ogbo ni olufe gbo mi laaro yi ko si gbala leni wuya ju odo jesu lo mo tori omo to fe bi mo lo join egbe ti oni se o mo tori owo mo lo wonu egbe awo lo o mo wonu imule mo tori po fe gbe nkan se pastor mo so pe tori ko fe kijo ri o to bi ko lo darapo mo okunkun bi jesu ba funyan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba esu oni ori ofe kankan lowo e je nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo jesu nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo jesu nikan ni simi wa oni bibeli fi so ninu iwe act of apostle chapter 4 verse 12 o ni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo jesu nikan ti to bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe nu yin e bere ohun ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun pele kesi ni o oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju mo ti ijoba kun si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wa ta ndo yin enikan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo te yin ba fori so apata ojo yen ni o fo pan gbogbo eyin te nbo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogbo ni egbe mere to wa sister kin lo da a fe tu o le laaro yin ni o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba jesu ti e ba ngbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifadipe tori bibi omo lo fi gbegbe aje ko mo bimo afigba to tun pada sodo jesu igba to tori imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact iyodun to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de o mele 16 ele mele merin di logun to je di climax ko si kankan to fun lo mo afigba to dodo jesu jesu npe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya yi engineer a se bebe la we church
1: gbo mo dupe lodo olorun pe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo olorun pe nenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogbo ni yi
0: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kamiye o ide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebu yebu ni ngbe ki agbara ti o to nkan esu on yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu o nti bibeli pe nu so en wa pa bible eni

0: Oda Satani. Satani lo ndi kuta. Eni gani woli. Mo ye ye Satani. Mo mo ye so. Oni mo join. Mo bank kambe. E yi nan lese deliverance for me. Se su aman lesu ni. Bobe yon mo long. Ki se mi mo leo. Jesu inu mi lo ba le. Bobe yin te lemi wala pa. Bobe yin te lemi. Aje tabi te mere. Tabo ni mi si aje lara. Bobe yin to dabi eni pe wanti so. Epe wanti da ejo fun. O ti ni mule. O ton ba wwen yon se mule. Imule je. Imule ni o. O risi risi imule. Gbagbe e mo meni kan to le tu ole Jesu loruko re ano si nbe laye titi dola onikan ni Olorun onikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa Jerusalem a tun wa nbe yin te ba be tele wa lo Jerusalem to ba ti di November la lo but o le mo sanwo re le bayi na gbara Olorun ati awon eyan ti sanwo won now ade Jerusalem njo ni mo wa ni emu mi lo si iboji Jesu igba ta de be ofo ni nbe nbe won wa ni ki nwo ti Mose won nawo ti bi ti Mose wa won nawo bi bi ti boji gbogbo awon Eli gbogbo awon woli Elisha gbogbo won lo ni boji Isaiah ni boji Amos ni boji gbogbo awon woli nla to je ako ninu bibeli Jesu nikan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wai won ni o ti jinde o jinde pelu agbara nla re mona la so re enikan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ila manu mi kwa mena shahalada oluwa ni awon merin la kan gbo mi oni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shahalada akotun titun emi titun o wonu e pade mi nwema lati iworodo e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage yen ago mejo abo ni sin akoko merin ni sin elekeji isin tu sile isin ti oluwa ni ki ni ke ti aso le ke bere te ba fe a bere laaro yi owo agbara ti paro mo nlo sori Facebook ni isin ti ba ti se tan lori YouTube ati Facebook ati TikTok anointing oyiwa yoku ebi anointing oyin na dani eyin te ba ni egbe dani loni die to ku meji mo fa won eyan lo feli so ojo wo lo gba Jesu ojo wo lo fe ku tu ole injo wa je mo o be do ba fe ku tu le ko ni gba tu sile o momo yen wa ni o sato Jesu wa ni o ah eje mo gboro momo ibo
1: 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo Olorun gbese lo le mi de abe ipe yi ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin gba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o po si sugbon mo dupe lodo Olorun ni pe kin to de abe pe yin ni mo join gbon mo dupe lodo Olorun ni pe lenu ngba ti mo join pe yin Olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogbo ni yi mo ti kuro ninu egbe ogboni na patapata mi si egbe kan mi se egbe ogboni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo Olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara won to nse course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo Olorun wi pe ona la fun awon omo mi awon omo mi ri se ikan ninu won gan o lo lo oyibo mo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo
0: nice se gbo momo yi daddy yi baba o le je gbe to owo igan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba iwu bo lo re ojo ti an ba ni owa san idiyele ti won ba ni owa san eje re eh idiyele ti an fi mu o to fi wo because esu yo gba nkan ijo to ba fe san e to daju ninu omo re oni won lo were ni esu were ni agbara ti n pe ni agbara satani ikani ofun yan lo ma di egbodidi omo lo wo eni ni momo yen so nisin nigba to ti denu jesu e wo fokan bale leyin tu sile re olufe ara kunu christi ojo to ba bere si dan wo lo mo pe ah iwa awon nkan bayi won mo fe discourage e won mo le su ni mama yi ah engineer

0: baba kan gbo mi nle bayi njo je mo pe won fun oni ojo ti an so pe ojo bayi lo ku ninu egbe yin in to ji ogbo mi bayi ni pe jesu lo gbodo ku pelu egbe yen wa gba jesu a pade church loni ma se ribo mi fun o ni ku ikukuku kan ha oni pastor mo mo ti ba won je pupo anu ni woribo ni loju anu mo mo po ti jeje kuje o ti mumu ku mu o ti gbe o ti egbe to wa yi won ti bo mu le sa sa to jesu wa tete sa sala fu emi re biko to ba ile ku ki lo gbadun nu aye wo nu egbe won ki won je ogbadun to ba yi tun lo ku pelu egbe yi o tun lo jiya ninu aye raye ni won ran mi si olaaro yi ni oni wa loju anu oluwa lu won sanu awon pupo loni enikan ni enika ti aso wale awon obi o mu aso won ti an le tele en ba laso obura ni mu lowo bo ba ni wan kachifu meji mantu meji ni jebe a joko le awa mo gbowo soke inti mo feri olohun ke se pade ti ope e to le dabi eni ko be pe be oju nigba ti ma gbowo le won otan o si ri pe nigba ti o ba se die se o ti pada dile ki mama ifi pari oro re na engineer ki mo fi se lo inu mi se dun laaro yi
1: lo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo mo wa dupe ni owo olorun pe iyawo omo mi o ti nwa omo o ti se die olorun si ba mi yonda omo fun lenu ojo meta e o ti bi mo ati se iku mo mo dupe lodo olorun fun mo mi na tu wa ku leyin lenu ojo meta mo dupe ni owo olorun pe mi reyin laarin awon omo iya gbogbo nkan tan ni ka se ni olorun bo mi lasiri lati se eleyi to wa le to tu wa gaju nbe ni pe o ti to 17 yes nisin ti won ti peg mi si oju kan na ni bi ise mo dupe ni owo olorun ipe mo nreti promotion letter at the same time na mo tun reti regularization letter mo dupe ni owo olorun pe promotion letter mi ti jade o ku regularization letter mi ti o jade bayi mo dupe ni odun olorun ije ope mi yi o e ba mi ki mama o e se o baba mi o e ba mi gbadura ki letter regularization mi o jade o e seun mo dupe o
0: regularization letter yin ti jade momo pelu ase ipe now bo mi so se bi puruntu ni ya tin soro ni to re won kan ni ha boya ya tin so kan tan kan tan ti o mo tin wi ni lo bi lohun ti se gbe ogboni ri anu e mo awon eyi mo ti won se aye lo tan won lo nu egbe ogboni momo ipade wa ton di church la ro yi e je mo lo gbogbo yen gbe owo le idodo yi oluwa lo won fi aye awon kan dara e ba nu ame ku abahala dash agbara tin fa aye yan dara ninu christi bo se nfa aye woli yi dara agbara yen wonu ipirawo e lo ase yen wonu aye re lo ogo yen wonu aye re lo wara anugba ko to dale e kigbe mara anugba ko to dale in the name of Jesus Christ o wu ni ka jeran pe lenu o nfo fun ni oje bi ki program yo mo tan mo gan ni indun mimi gan ti mo nse gbogbo eyin omo Olorun eyin wo le fe ka se tola e mu ore anu jade mu ida mewa anu jade mo da si tin ba ni o da si o le bo Olorun dowo po ko kabamo gbogbo omo Olorun laaro imo mo mo so ni mo fi mo afi to ba gbo program mu irugbin jade ba mu 2000 ba mu 1000 bo gbogbo eyan mi mo ye ida mewa re mu jade account number church ni 1966 36 38 73 etun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International New Bridge the account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank niyan enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni gbogbo omo Olorun a ka lati inu iwe Ezekiel chapter 19 titi wo 24 Ezekiel 19 to 24 eyin wo le mark birthday yin loni ati wedding anniversary e wa kun le nbi tin ba ti kun bi nisin e pade mi lori YouTube TikTok and Facebook o dekunle e Epaphras gbogbo eyin te fe gba flyer omo re nbe ni Canada mo fe lo ba won be ni on the 22 next week in ma wa nbe on the 22 oluwa ni lo gbo wole awon na ki anoint won otan iwe mi kan si ti jade o enikan ni we yin jade be ni iwe asiri aye ti nwa ti pe ati ko jade lo ni yantu but in to ku o to nkan but baba le ri tesi bo awon ti an ba wa laaro yi won ni anfani si iwe asiri la pe bayi ni oluwa wi eyan omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu la wa ose ni